0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay. Akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, what, John? Kapwede lang ko. Na-stress ko mong giatake ko.
2: Hala ka, ano gungudi ay? Mili-li ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Huwil pa ang tatang duha.
4: Pagdabal ko.

0: like we've got our first real job.
1: Năm nay.
2: Dok. Gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
1: Mata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh, iyo.
3: Ano si Tahanta ka, ha?
2: Iyo, sige, Dok.
3: Ay, yun eh. Mm. 3 times a day.
2: Iyo po.
3: Mm.
2: Para sa inyong, Dok.
3: Pampakusog ininu kay atot. Pampakusog ininu kang atot. 3 times a day.
4: M-O-R.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na ko nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili na ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang ang tanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mang Kanor? Unsa man eh? Nganong mawan mo na narbaho rong adlawa nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing! Ambot ani nila, Bus. Ay, nganong nagrali-rali ni sila din eh? Ako ganin yung pangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayon pa mong uminto, nga dako na gaya magsweldo. Ganin sila tanan, boss. Huwag nga huwag yun iwaw. Mga way utang kabubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pormoder eh. Pagtanggalon, yun mo na mo sa trabaho ron.
5: Ay, tama, boss. Si Mang Kanor, nagunaw na.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ang saman eh?
3: Wala, boss. Ay, maugaling na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masayong ka ka, boss.
4: Wala, ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dito kay ka, boss.
6: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Michael, lawglaw ga daw ang saminkil mo sa tricycle.
1: M-O-R!
0: Termina!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Praying for days na ako na misis.
1: Ah, magalit. Anong ginregalo mo siya, pre?
0: Ambali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond.
1: Ah, may diamond. Tinano man ginatag mo siya, pre? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi gan man, pre. Ratuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, baraha, ah. Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Siya nga yun, ikaw yun, ikaw! May itim, panon, tagyawatin, pangubungan at panda ang baon hindi mo!
1: Aw si madam, tapig pa para uro utro pa ma.
2: M-O-R for life! Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Mangkano!
1: Tumo, birada! Nadlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto?
3: Mao gyud na tama, inspektor. Dakpa gyud ang palasto kay mo na hinungdan. Ibis palit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan og lasto. Unya ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas. Ipalit lamas, di kapalit lamas. Mao na dakpa gyud ang palasto kay kung walay ga palasto, walay mo patan og lasto. Dakpa gyud na ninyo, inspektor.
2: Mao gani man kanor nga naami diri karon, kay among dakpo ni imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Ha-ha-kanar! Imong ikalipad ako ba? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
1: Bantay lang yung takanar!
3: Sir, kadali, inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang ako asawa, butan kay hinimba kay nawagin nagapalasto! Ako asawa, nagsigira nagampo! Di ba gampo na kadarday? Magluhon pagani na padulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig man nag-matquiz. Panoy ka, inspektor. Ayaw nakbag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
5: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R.
5: Classics. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: M.O.R.
6: Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinoda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes. Gawalay mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Nyang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Ah, arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong iyan ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Aw, yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh, Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Gantibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Taginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumulong ka na, turog na.
3: Si Tibo, ginibo sa Matibo.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: 빵짱 예리죠.
1: 내것을 가고 살인 사파에서 스쿨 슈플라이스 반가운 건강및 수분아이
0: 빵짱 예리죠.
1: 무덤 필요한 임포트 밀로판 끝방은 바다의 석가루와까
0: 빵짱 예리죠.
1: 바라서 반은 빵 맞춰 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 마이 먹어 말라 그러나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 구아도라
2: 초이 babakal man be spaceship, Choy?
3: Ano dahi? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya hambal yung gapon sa akon, gusto niya na kuno sang space.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, paminaw, bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gud.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka, eh.
2: Ana!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Pagkat mong ganing akong kega niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano ba? Kao niya akong king. Kanig akong alas. Ano niya?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas.

0: Tongis na makalor!
1: Panaman, pildin na sa'yo. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
2: Kanor!
1: Panaman, ang akong darling.
0: Alam ka mo, Kanor, diapos na kasi mong darling diri. Di ba nga sa tongits?
2: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingong ko, dili na ka magsugal?
1: Darling, kasi nangingong na nagtongit me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: Down ko, down ko!
0: Ay, daw, di ba kanon?
1: Darling, darling, darling, pwede rin mag 1, 2, 3, pass na.
2: Ah, ayaw na! Usik-usik rana sa oras! Uli tayo yung kanon, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakikagimuon sa balay. Kasabot!
1: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!
4: This is what Classic FRC is all about.
5: It's

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog man ka?
0: Eh, naglagot, Manggong Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog di ka.
0: Mauna sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko. Pwerte nang wapahas sa akong asawa.
2: Kanaw!
0: Pagdamay!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Arday! Oh, nakitampa mo kaya dayaw? Nung sala ko kaya dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo ko nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man na ginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang inabalan ang itsura sa hipopotamos.
0: Aba, perte!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Buti pa ang manok, hinihimas. Ikaw!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Hoy!
0: Yes, sir!
2: Ikaw bago dishwasher, ikaw hurot na yung dagang sabot?
0: Mr. Chungchuyla, yung hugas makong plato.
2: Ah, dili! Ikaw kala sabot, isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inchek. Yes, Mr. Chungchoy na.
2: Oh, Pongchoy la, Pongchoy la. Very good. Limpyo plato pero sabon dagan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchoy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chungchoy la. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: wala kay bulos na nar. Wala kay kwenta. Magbulag na ta. Unsa may dugayan?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhao na ko ang dugo na gidonate na ko sa imo.
0: Ha? Pwede installment na lang ka, nar?
1: Unsa? Unsa yung pasabot ni mo?
0: Oo. Nainapkin, oh. Fresh pa kayo na, ha? First give na. Sunod bulan na ang second give.
1: Padabay.
2: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.
3: Hey, have you ever tried?
4: When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke blast, stay right up.
2: This is Classic FRC on MOR Classics.

0: Bumclok, bumclok, apo ko, palihugani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo ya lo, dinumaan na yung puspuro lo.
0: Kinahanglan ko gidang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dusinang salag, 1 na dusinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakul na saan pingangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life.
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maraid!
3: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Ang tagay ra ko mapadong bi,
1: ha? Sa asa nga mapa?
0: Mapadong ba para makita bitaw na ako asa ang dalan padulong sa imong kasing-kasing
2: Ana.
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ni isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na turo, biktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pag yun mo ang akong brief. Diyan na, ibutang ko ng burger nga na Hilo din, Hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Hoy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga ba? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger din eh. Anong maaksyon na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired na matingali ni eh.
2: Padamay, gikaon sa kong ugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy ma, ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang dami din ako ang gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamang yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko ha?
2: Pwes. Madali ba ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga tanya. Tunga na.
2: Ayaw ba?

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa Tipar ah.
0: No, Tipar? Ano nang Tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang Tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy bla?
0: Ay! Amo na gali, bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!
2: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: When you want to move like...

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon so sa makatamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugtondo ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Di asera, sigurado ni Sir Sogton yung ganang imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor!
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Padamay, ang akong customer ganiya.
3: Tanawa na mo yung tsura! Tanawang!
2: Kalawgaw, nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagibulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inong danani! Ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa! O sa iway lami? Big word! Niingon magunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon na lami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di kasugto na nai mong priority! Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: iba, basod na sod, gusto mo, diba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kaya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw, perte.
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

את רואה עניון מופן דיפה. You know I'm a park untangah.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni Mrs. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka! Daanday na information mo! 25 sunan!
2: Eh!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Ako, Mangkanor! Bilib yung kunin mo! Kay wala yung kahit kahalukan! Di ba?
3: Mau na ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ko si Mangkanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingo nilang aswang, soklan ko na. Wako'y ginakahadlukan dire, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Oh! Kaya yun ka, Mangkanor. Bilayon ko na mo.
3: Bisag kinsa pa na, bisag presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mangkanor, cheers.
1: Kanon!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na po ka, ha? Unsa to'y giingon mo, niton ko ni imuhang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, nakag-inom, gabiin na.
2: Mangkanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na, inong ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mangkanor.
1: Ali na, diri! Ikaw,
3: dahil! Kani patilyahan, gini ang... Agay, dahil. Sa pikas na po, dahil, para mapantay ang laksi, darling. Agay!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, sa mga single pa dyan, magpasa-Edgar na!
1: M.O.R. Permi na!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Tara!
3: Oh, Mang Kanor! Asa nga yung problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
3: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
3: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat yung kay Paring Toro.
4: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
4: Please don't make me wait again.
5: Ay, kalagot kayo, makaibay na. Mas nagtoko dito sa center kay bakay kong vitamins. Mano ko natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapad yung kukapamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi... Gihukat na yun para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ani ha? Ay, init pa. Napad yung mga bukukog ka ng... Paasa mano. Uy, aros kaldo man dahi ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ani ya? Kalami. Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon.
5: May hapon, Kanor. Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
5: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginagan ang tanin mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matog ikawon.
5: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Purde ka bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano, ano? Wala sa patong ipakaon mo sa kuha?
0: Ano yung mamatog ikaw nga para man sa itong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
5: Kanor! Yan na, kuhubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha ka na.
0: Ibalik na sulod mo.

0: My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Aba! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayong

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko, hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imo, ha? Ayaw lang ko pasakiti.
1: Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up saan talaga ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyog itulog anik kagabi eh.
0: Mau ba? Sige, paghubo na ang bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ano na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukha tayo na paingon si mong likod.
2: Okay. Ana, Dayna. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, baka-anya ka niyang pasyente, krumutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Kanor, mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Dili day ka, doktor?
0: Panamay. Abot si doktor.
3: Kung si doktor, ako ang doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Basi dead mudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik yun. Iskaron, napamatudan na to. Kakanin bayana, hiling gina ikawatan. Pasyente gini ay.
2: Mudos na ikanor, ha?
0: Matabay, ang doktora na ego.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Bao, grabe man nga pahigugma na ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makitagihapon, kit anay man tagihapon.
1: Ha? No, guy, kadagani ah. Ako wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, insundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, ipangita ta ka sa manhole, kag ipangita ta ka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi ipot ang aduha.
1: Ay, aba, puwerte!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: break na ta. Send.
1: Hala, narong sing kigil friend. Ha? Nga loves how? Hu. Hala, ma-reply ko.
0: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
1: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
2: Bow! What the?
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Usap makadir.
3: Mangkanur.
2: Usap mana mo kita na? Nagilak-hilak makadir.
3: Natouch mo kukuaning salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden.
3: Luoy mo kukuaning James Reid og Nadine Lustre kanang karilit ko ba long distance relationship gani ug so priority sa una god. Wala na mo sini uli.
2: Sao lagi na sige sana tanawan ng mga Pinoy nga love story ko ni kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na ako wa ko ga tanawan ng mga Pinoy nga love story kay oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies mga Arnold Schwarzenegger. Jitle. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna yung tanangon. Dili na love story Pinoy kay Corny kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilang din ko alin ang salida.
3: Mangkanur! Mangkanur, naghilak ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung sa'yo naghilak? Oh.
3: Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea?
5: Ayun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie. Tanawin lagi ka ng love story.
4: Kung sa'yo tanaw, hindi ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa'y nagsalidaan eh, dire sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan ni John Lloyd o Bea. Kailito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayo. Ano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho, kedagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be?
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Aba! Puwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugot more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sabukan din akong asawa. Ay buntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Alinggong-gong kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa. Hoy ka na!
2: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan dyan kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pinili mong maldita, ha? Taratita kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Dito kang bangon din, ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Bangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kong baba.
2: Wala, darling. Oy, kaning daktip. Ako lang gitanaw kung kwa pa ba ni mahupas na eh, kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siyo. Oh, ay, mupilit pa ganyan niyong daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo niya akong baba. Ang pinang daktip eh. Daktipan na ako ni baba. Kulay ka lang ay ni mo.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kadlok niya, oy. Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay ako sa'yo.
1: Ana.

0: Hoy, Cador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 pre, tama?
0: Wow!
1: Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abi na akong guwa ka kabalo.
1: Pandaman.
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Use hostess in a sentence.
1: Use it!
0: When the phone rings, I ask hostess,
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanur lagi. Uyot sing lagi daw na.
1: Ah, basta ako, di kumutuwa na bay. Mang Kanur!
0: Hey, Ton!
1: Mang Kanur, ay kalain ha? Idol, biyata ka kayo.
0: Gano'n man day?
1: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis na rin?
0: Ngaon siya?
2: Bayot to ka?
0: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabi na maging engine ito bayot. No? Nabaka-ebidin siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
1: Mang Kanur, ako man ang dugan ng magigunitan.
0: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
1: Kung paano yung magigunitan?
0: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka kita-kita ang sukin kay masuya dahil ng surans.

0: Dayday, kung sabdon mo lang ko, kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos.
2: Aba! Puwerte!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi guguga. Pero lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha?
0: Agay.
1: Tubagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agay, darling.
1: Tubagan na ka!
0: Ruff! Ow!
1: Ganda! Ow!

0: paitan eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayun na lang bayri dong. Dari na lang kamo puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!

0: Murat, hindi ko yung katulog kong gabi.
1: Nano ka, Murat, how? Ano kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murat, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murat. Hambalun mo si Benhor na hindi kakabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ay hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Mangganor, mangganor. Akong papa ba? Gitahod yun sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamat na. O sa manila yung papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, bidoang.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, Wester! Pagkanindot sa sonata! Mura tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagganan ni pick-up. Pandamay kang Rivera. Kani ka ka malumbo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapasan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taratarak. Taparan nyo di ka ron. Sitahon nyo di ka. Kani mga Rivera. Hindi ka iba mo drive. Pataka na lang kat. Nena. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Aplihan na ako na akong bitana sa kenan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunhan na ilagay ni Kaiso Grun. Tanawa na ako. Sitahon ko gindi. Andiyan na. Psst! Hoy! Usa man? Suko ka? Matakara mang kagkat.
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man? Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Pandamay! Isog man ni kayo ni. Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali dali. Dali.
2: Wala, boss. Ay. Anong suko, boss? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala. Diyo ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
3: Dali dali. Dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya panington ka ni anak. Makapugin ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-inert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusokol, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na ganyan ko, boss.